Kalian punika wanta-wantara si Wanggana sane rawuh kang sesikepan dewatane sami.